ngathi ufana no Jonas uzenza u Jonas kusho lapha na ke uvilane ngalezi khathi kungu 14 minutes after ihora lesibili ngomhla ka sikisi kuyena lapha na ke untulikazi ka 2020 MS sikisi oh ufana no Jonas yena uzenza u Jonas wena ya before lapha na ke inkunzi lapha na ke uvilane ngene umjikazi nakathi vele usangithanda osenzeni bathe amacala kodwa mjolozi wagijima amacala kangaka yini kwenze njani na seyikhona le nto yakangwenyiza ugqilaza between ihora lapha na ke lesibili nehora lesine umvulo lapha na ke womhlaka bani na womhlaka sikisi usuku lo ya uqala umande uqala lo lapha na ke kuyena ke uJuly ka 2026 inyanga enkulu inyanga kaMandela inyanga lapha na ke yamadoda menze health month yona esikuyo savings month na uyila kufundiswa khona ngokusave abantu tata ngwenya ku Facebook 596 TikTok athi ngwenya underscore lapho na ke welcome ku x.com @nanda 884fm ku x.com.

0: umqashiyo mfoka Ndlovu kalesikhathi amambuka madala buyani mambuka isihloko sengoma kungu half past 3 ya suka yathi mokutu noma lapha na ke agamanxa lapha na ke insimbi yesithathu awusuka mfoka Ndlovu gatsheni awushaya into emnandi mambuka buyani ngeke sinenze lutho ayo kayichaze kahle umkhokhelo ukuthi ke ithini into lapha na ke ngale ngoma otherwise before lapha na ke umqashiyo umfoka Ndlovu uzwe usihayo makethi lapha makathi lapha na ke owabulala ubaba featuring uShenge wase ehlala nkosi ngithemba ukuthi ke nithokozele ingoma zeni lapho ubani lentokazi unana lapha na ke unana khanyi uthi ngicela lapha na ke uthi uShenge nokho ke usihayo featuring uShenge stoko wabulala ubaba uthi uvusa uma wakhe ngayo lapha na ke lengoma ke ngithemba ukuthi uyithokozele ingoma yakho lapho ke wentokazi ojikelele G ya bathe bona lapha na ke amandla ngawalingane featuring unto encane lapha na ke bathi umfokazondi uluqha
1: Amen babongwe. Ai kusile uz. Babo, sinto Deus abotu. 30,000 con, antes 70,000 con, nasas na minha gente. Au. Brasil de pó. Babo. Moço bazo, não tá andando ainda da fana que tem não, tinha o babo me foi. Em porto. Que tinha o rolo mesmo Da faya kwa mpumo ndo tena kasi kwa fundi zindi Ndi ta wongi nga sambi zanga nje esinaye ulele pere Mkwela wa umza nge ingwa mga mkashi ye iti buya nambu wa nga bonga wala
0: Ah koto uke shouti ngani Au Ya kilani Brazil ya kumbula Ulesi nga kulisla no mlesine La ya trowa kona Ya trowa ingambe Bora nje pasopa uzoyithika kanti izokwenzela inyambarara ugadi impela weqhawe lapho okay shot and about get better
2: awesho umfoka ngwenya phela ule matimato lokho lophindisana umfoka ngubani ayengithathela kamadela laptop ayengithathela lapha inkunzi endalo manqonqela lapha kamasho thatha ugwala endundulu thathela lapha ungena into enicela ngithathela lapha amakhala esondele engonyameni Tacho sasho soka leduli uma mgene shike nibhuquza kuba zothile indwadu kuba zezetrapha kamasho ngivale ngohulumeni ebhamshele ngibathatha ngengoma yojikelele G sishalise unto encane ethi amandla akalingani ili nje inkabo yamaphila onke amathi budelazi
3: mina msakazi uhlongwane lo

0: Call the number Siyaphila bawo kunjani?
1: Hayi, bayaphila abantu baba, siyavuleka izinto man. Ngiza ngobufakazi lana baba.
0: Wetata kwenzeka
1: kini baba. Ngithi ngingathuli baba, hayi ngiyahlelela ebhizinisini. Imali sibuzwa kimi baba. Lokhu nje ngaqala ukuze eJerusalema hayi.
0: Kaloku tata mayibuzwa kube fama ibuzwe nakumtata kutheni ungayizisi eJerusalema.
1: No. Ngizokhipha nakanjani okweshumi ngoba ngikhona.
0: Uyazibona into yoba namani ifuna izinto zikhanye, niyakwazi ukusiba nizethu noma sezikhanyile imali zibuzwa kuni. Anizi nami ndibuzwa phaa kumnizisa phaa nibe nalapho benithatha khona.

0: Health Monday on Inanda 88.4 FM. Health Monday.
1: Sawubona wendono njani? Ngiyaphila mina. Voice is lalela. Mina ndingisagqoka lokhu okugqokekayo. Ngoba uyabona ukusika bamanzi kusafani nalo ukusika badala. Badala lawa uthi uvuka khona ufize kushana amazinyo yabo makusabona lokhu kusika. Nje sekuyagqokeka nje kuyi-vest kuyagqokeka kuwuphaqa ngisho kukubanda kuyagqokeka. Cause akusabandi kakhulu ngaleyo ndlela leyo. Uyabona-ke ngilanga ikubanda ngalo yezona ukuthi namhlanje ngiyayidinga i-jacket, ngiyayidinga ukugqoka, ngifudumale, ngibe warm, yabo. So mina ngigqoka kanjalo ngihambisana ne-weather. Uma ngabe kuthi ngiyazizwa ukuthi namhlanje ilanga liphumile and akubandi, ngigqoka lokhu okuhambisana nalolo langa. Uma kubandi angigqokile ukubanda yabo. Kodwa nje ihili ayinamanje. Ngisathi uma ngiphuma ngithi jini wami ngithi ihili ngoba cha phela iyangenza ukuthi ngizizwe kahle ihili. Kodwa uma ngilayigcikeni nje ngiyifakele iphi nefa lami ngiyigqokele nje lokho okugqokekayo okuhambisana nalelo langa ukuthi kuyabanda noma iyashisa. Ya.
0: Uhleli noNdoni Hadebe Monday to Friday 9 to

diagnose wena ekhaya uthi uhlaza kabi wena eyazi wena uyahlanya wena uyenza into ngathi uyahlanya kanti ngempela ingane inenkinga so ngizothi nami ngifunde kanjalo benginalo ulwazi ngenxa ukuthi izinto mina zaka health ngiyazazi ngiyifundelile kodwa ukunaka ke nje njengomzali ekhaya bengilekhile kakhulu ngaze ngabona sekulate kodwa ke ngenhlahla ke akukho late empilweni umuntu mesaphila nje esaphefumula asikhi isikhathi ekuthiwa si late ngizothi ke mzali ngizoshare nawe experience nami engi experience lekhaya ukuthi unganaki kakhulu ingane zethu kwenza ukuthi ingane idinga usizo ungaboni ukuthi idinga usizo ayikho into ehlukumeza njengokuthi uyafuna ukusizakala kodwa awazi na ukuthi ufuna ukusizakala nabantu abakusaroundile abaseduze kwakho ababona ukuthi udinga usizo ugcina usuphila impilo ebhlungu ngoba wena awuphili njengabanye abantu ngizokhuluma ke manje nabazali ke manje abakhulisa odadogi ngifuna ukukhuluma nje nomzali ozela ingane nje kusukela ezelwe mhlambe kuze kugcina ku 14 years kungaba nangaphezulu kodwa laba ele age engiyibala iage esadinga thina kakhulukazi ukuthi siyinake umuntu ongakakwazi ukuzibona yena ukuthi ingathi konke engekho right ngami ingathi mina ngihlukile kunodadwethu ingathi mina angithathi njengodadwethu mazale emakhaya ngaphandle ukuthi ingane sisi uqale uyihlole uyidiagnose wona utshela ukuthi ihlaza ayizwa ispoiled inenkani okanye mhlambe uyisidomo wena uyisidenga uphaphethe umashi awunaki awuconcentrate awufuni ukufunda wena ake sizame ukuhlola siidentify inkinga yengane ukwazi uidentify umahluko enganeni yakho nezinye izingane namanye ama siblings ayo o nezinye izingane ngoba ungaba neingane zibe ni njenga lezo 7 kodwa ayifani omunye uyaphasa kahle esikoleni omunye uphaphile omunye uphansi omunye isidenga omunye akathandi ngisho ukukhuluma nje so lokho kwenza ukuthi abantwana ungakwazi nawe ayikho futhi manual yokwazi ukuthi abantwana bami mina ngibakhulisa ngalendlela futhi abantwana bami bazoba kanje so mzali ngizocela ke manje ukuthi sinakisise abantwana bethu they are suffered from ama mental illnesses nabo bayaba no depression uzama ubheka izimpawu kumntana wakho ngizokunikeza nje izimpawu nami ezingihlulile ukuyibona kanti zikhona komunye wabantwana bami kodwa ngenhlahla ukuthi ngigcine sengikwazile ukuyinotisa ngathi hayi man kodwa ungahambi kahle la umntwana wakho nje uma ngabe unomntwana kakhulukazi osafunda eprimary uma ngabe ubona nje ukuthi uke wa repeat iclass sekufanele uqale manje uye kuthisha wakho ubheke ukuthi kwenze njani yindaba repeat kungani ufeyila awufeyila ugrade 1 kungani awufeyila ugrade 2 uthisha wakho uzokuchazela ukuthi kwenze njani yini edala ukuthi afele ngoba umntwana ngamona afeyila nje kuphakathi ukuthi akafundisekile akafundiseki o akafundiswa kukancane ukuthi ngabe akafundiswa because othisha baqeqeshelwe ukufundisa kungaba ukuthi akafundiseki kungaba nezathu kwesidalwa akafundiseki ngabe ukuthi izathu esicommon ngabe ukuthi ingoba usendaweni errongi usendaweni lapha enabantwana khona abasheshayo ukubamba abasheshayo ukufundiseka kanti yena eyakhe umkhakha awudingi udinga labantu abazothathwa ngendlela ephansi acathuliswe acathuliswe njengengane esaqala ukwengena kwa grade R kodwa namhlanje seka grade 2 esikhathe sizoshaya balalela emakhaya umntwana akho nje mayine empawu lapha umbona khona ukuthi akathanda ukudlala nezinye izingane mhlambe uyakhathala uhlale ekhathele kakhulu okanye mhlambe umntwana wakhe uya ubhuli sibe sesiba diagnose awubhulwe nathanda ukushaya ezinye izingane uma umbona uma edlala nezinye izingane udlala ngendlela ehlukile uyayishaya ezinye izingane ndlala ukuhlala ukukhumbulana nje ma uenzo uyashaya oriyasiluma umntwana mhlambe uthanda ukuscream onolaka yabona azabe nolaka uzuza wona nolaka uhlaza wona ufuza uyihlo cha ngaphambi kokuthi uzume challenge ukuthi uhlaza noma ufuze bani akuqala ubhekisise lokuthi ngabe kwenziwa yini umfana omntwana ongazwana nomsindo uma kwakhona umsindo we radio usiyahayisa avala indlebe ngezandla zobini usengibaka nomsindo awubheke lezo zinto umntwana omane nje ukungonakele lutho nje usiyaqina usiyapapa usiyagibela mhlawumbe phezu kwetafula awukubukisise leyo nto uyabona umntwana othanda ukuthi kungonakele lutho nje yena unomsindo nje awenza mhlawumbe round nje round yini sihleli sonke wona uqinile abantu round nje awungathathi kanjalo awubhekisise uma ubona ukuthi uyahluleka uze kumina ngivulekile izandla zami ungifonele wenze appointment usibonisane simbheke sibonisane asibone ucwepheshe thina kwezengqondo kodwa sibonisane bese siyabona ukuthi kukuphi la singamisa khona ayothola ke manje uhlutshwana ingoko ukuhlolwa okuphelele ngitsho umntwana othanda ukulwa umntwana ohlala ekhathele umntwana onamamuthi omncane kuthi kuno 6 no 7 kodwa unamamuthi nje uyabona ziningi ama mental ama issues a psychological kubantwana ama mental issues kukhona igulo ama mood disorder abanjengo ADHD autism spectrum disorder amanye agcine

0: Siqhubekela phambili ke nalo uhlelo lezindaba zomphakathi injobo ithungelwa ebandla. Mr. Njeya, asibingelele siphinde sikhumukele ohlelweni lezindaba zomphakathi.
1: Kwakhe nasibingelele kwena mfethu, sibingelele ukuthi sema lonke hlangothi ohlala ngaphandle namalali bakho sibangethuba.
0: Ngiqeda kudlala la iclip kamnumzane uMlungisi Mancinza ongumholi we-Labour and Civic Organization la adalula khona iy'ndaba zokuthi kunezinsolo zokuthi uNkosi Khona phakela umthakathi ntabandaba wanikezwa imali engu-3 million ngesikhathi eyoba nomhlangano nomengameli wezwe umnumzane Cyril Ramaphosa. Kuthini ukuphawula kwakho ngalezo zinsolo njengoba-ke sezenziwe sazozibekwa public ikakhulukazi umholi we-Labour and Civic Organization uyazi ukuthi uma zingelona iqiniso lezo zinsolo zingambekaphi?
1: Yeah, again, singasho nje mfethu ukuthi lezi noma lezi insolo esezivela manje kahle kahle ayithusi uma uzobheka ukuthi phambi kokuthi kuvele lezi insolo ukuthi kube khona ama-meeting ngaphambi kokuthi mhlampe ukuthi sixhumane nazo zonke iy'nhlelo noma iy'nhlaka ey'thintekayo ikakhulukazi uma sikhuluma ngayi-Mission March. Nakuba sazi ukuthi-ke umnsizo nomnsizo foundation beyimele kodwa iqiniso esingeke silibalekele ukuthi basebenzisana ndawonye nanokuthi size sibazi ukuthi bukhona sibazi ngayi-Mission March i-platform abayisebenzisile eyayi-Mission March.
0: Mhlawumbe-ke lokho kungasibeka phi uma ukuthi kuziyiqiniso, kungafanele mhlawumbe kwenziwe njani Mr. Njeya ekuqinisekiseni ukuthi siyayiqeda i-corruption ngoba ngikholwa ukuthi lokho kungaphansi kwe-corruption.
1: Kuyiqiniso lelo vakini singeke silibalekele. Uzokhumbula ukuthi kukhona omunye okufika owathi umnumzane uNdabandaba wathi kumele akhokhe ngalanga kubo langa kuzo. Ngakhumbula ukuthi wathi fina ngazi fina akhokhe emalini. Wayesethi-ke yena ngazi bekuyi-protection fee. Ngiyakhumbula kwenye amavidiyo eseresponda lapho ukuthi imali ukuthi ngoba bonke abantu bayakhokhiswa kanjani. Sikuyakutshela uma ngabe kukuthi kunalesi simo noma kunalezi insolo njengamanje ekhona ukuthi okusho ukuthi baningi abangakaveli, baningi abanye abasengavele ukuthi nami ngakhokha mfowakini nomlaleli. So nje akuthusi ngoba ikakhulukazi abanye abantu uma beqala izinto bayiqala abantu bethi bakhulumela abantu noma bamela abantu but along the way bese beyashintsha kanti vele bafuna ukuphisha bese bephusha leyo singakubuza ngokuthi ama-benefits aba khona wabantu njengoba besuke beklema. So izinto ey'ningi ezenzakalayo lezo esijwayele kakhulu kakhulukazi nala kwipolitiki zenzeka ngendlela enkulu.
0: Ngesikhathi echazelwe umhlangano uveza ukuthi ikakhulukazi kwazanywa amahlandla amaningi ukuthi etholakale mhlawumbe ngokubuka kwakho Mr. Njeya kwakufanele enqabeni lo mhlangano nanokuthi-ke mhlawumbe uma kuwukuthi kunentshontsho anikezwa lona kwakufanele inqabi kuphi ungakuphawula mhlawumbe kulokho?
1: No, iqiniso lithi njengoba basebenza bonke into umzabalazi wodwa bawuphushayo kwangafanele ukuthi bangazi abanye amalungu ake ngithi nje lingazi kube khona isayidi elingazi ukuthi unomhlangano nomongameli nanokuthi-ke noma ngabe lona lalingamenyiwe bese kuba ukuthi ne-information bekukhulunywa ngani. Ngicabanga ukuthi bekubalulekile kakhulu ukuthi labo bantu bathintane ngoba sihamba sonke. Noma ngabe-ke ake sithi-ke akukho kokuthina kokufihliwe noma ngabe azikho lezi imali ekukhulunywa ngazo kwenziwe insolo ngazo manje kodwa ngendlela okwenzeke ngayo iyona-ke siyiqubula umbuzo neyenza ukuthi kubonakale ukuthi kukhona into ekhona la noma kukhona into efihlayo khona omunye ofihlele omunye ngani ngoba awushongo before ukuthi nawe ubeziwe noma ubeziwe umongameli. Ngicabanga ukuthi-ke iyona leyo nto leyo i-transparently iyona ibeyibalulekile kakhulu ukuthi babe-transparently uma ngabe siyasebenza nje sonke ngoba umzabalazo usuphusha siphusha umzabalazo wodwa ikakhulukazi lowo abantu bokufika esaziyo ukuthi vele i-Mission March iwona ubuphusha kakhulu. So ngicabanga ukuthi bekufanele lapho ukuthi hayi cha kune-invitation engiyitholi.

0: kodwa since ikhona siyayibona ithele khona baningi abantu abamisiwe emsebenzini khona sebexoshiwe ke ngokusemthethweni baningi abanye abagijima enkantolo njengamanje umongameli ke ungibone nje kade ngibuke sinye seyithangam zakhe namhlanje kusene esho ukuthi emini manje nje emini bekade se Eastern Cape esho ukuthi open ukuthi aphinda abanikeze isikhathi sanele uma kukuthi bazocela i-extension so ke singasho ke mfowagini ukuthi uma ungabheka ukuthi njengoba usushilo ukuthi lapha emaphoyiseni sibone icisha abantu abaningi beboshwa behambe inkantolo njengamanje nokunyeke ongase kwenzeke mfowakini acting commissioner okhona njengamanje omunye mfowakini naye bekufanele angasali okwakufanele angasali ngani na mfowakini ngoba imali eyaphuma uyena okhipha imali uma ngabe ithende yayiphuma isignature yakhe yokugcina eyakhipha imali wayikhipha kanjani uma kukuthi ithende yonke into eyenzeka mosubheka manje ukuthi yonke into ayikho into yayicorrect eyenzeka eyayiqondile lalokhu uhlelo laqondile olwenzeka ngesikhathi kukhishwa le tender naye ngokomthetho kufanele ukuthi abe nento azoyiphendula but ke ngizwile ukuthi khona imithombo noma ezinukelayo ukuthi naye kungenzeka amiswe futhi ke kobe kufe uma ngabe emiswa mfowakini ngoba uyena owashaya isignature yokugcina ngeke iziphume imali uma ngabe yena engavanga zayifaka isignature yakhe so ke izona-ke izinto lezo engasho ukuthi siyayijabulela uma ungakhomperisha nje kakhulukazi nekhomishana kazondo eyadla imali engaphezu ka-4 billion kodwa-ke kugcineni anamhlanje azikaze siyibone iy'thelo zayo kodwa-ke imadlanga singasho nje kakhulu ukuthi siyabona and futhi kusazoshuba kakhulu uma singasebenzisa mhlawumbe ulimi lelo aselokishini noma ulimi nje labantu abasha ukuthi kusazoshuba kakhulu uma ngendlela ekubukeka ngayo okuqhubeka ngayo so-ke inshort-ke nje mfethu ukugoqa yonke into kokuthi siyabonga kakhulu into eyenziwa ugeneral Mkhwanazi onyakeni esikhathini singangonyaka eselweni njengoba siqeda unyaka namhlanje engicabanga ukuthi-ke abantu baseningizimu afrika namaphoyisa engicabanga futhi ukuthi kufanele sibe namaphoyisa abantu abazothembeka kanjena noma-ke nokuthi amaphoyisa kuphela kodwa kuma-department kahulumeni wonke ey'nhlakeni nje zikahulumeni zonke jikelele abantu abazoba nalokho thembeka bazi ukuthi basebenzela abantu kube yi-calling kungabe sengathi ngoba naku mhlawumbe abantu bafuna imali noma indlela yokuphila abanandaba ikakhulukazi nabantu baseningizimu afrika
1: Yes, Mr. Njeva sakhuluma ngaleyo ndaba ngifisa ukuthola ukuthi ikuphi ongakuphawula ngokuphepha kwabo abantu ababekubugebengu la eningizimu afrika sikhuluma nje ukhan ube lokhe postpone esesibhedlela njalo njalo emva kokuthi ehlaselwe ngokududula mhlawumbe kuphi ongakuphawula sibonile ofakazi la kusongelwa iy'mpilo zabo kuphi ongakusho cishe ngokuphepha kofakazi la eningizimu afrika
0: ya ngicabanga ukuthi lowo umnyango waka justice kumsebenzi wawo uhlanga umnyango waka justice okufanele uvikele kakhulukazi indlela noma abafakazi kodwa ke ofakazi abaningi abakuthandi mfowakini ukuhlala ekubhaceni noma ukuhlala endaweni ephephile ukuvikela ngani na ngoba impilo yakhona isuke ingafani nempilo ejwayelekile awukwazi nje ukuya normal njengokuthi mhlawumbe ungasuke uhambe emoto abantu abaningi-ke bagcine bengathandi ukuya khona ngoba basuke benga indlela yakhona yokuphila akubesaba khona nje into uphile ngendlela ejwayelekile uma ngabe kukanjalo kwathi-ke kubalulekile-ke mfowakini ngani ngoba njengoba sebeshile ukuthi basabese noma basatshiswa ngempilo zabo uma usatshisiwe uzohamba kanjani uphinde futhi uhlale labo kade uhleli khona ngoba abantu balaba abantu laba osuke ubabopha noma labantu osuke ukhuluma ngabo ungazuthola ubayakwazi la uhlala khona so ukuphepha kwakho ngampela kusuke kusengcupheni sekukubona-ke nabo kofakazi ukuthi ngampela njengoba besatshiswa uma ungabheka-ke kakhulukazi labo ofakazi esikhuluma ngabo manje ofakazi abaningi abakhona abasaphiniwe hhayi ngoba bayivolontiyele bona mfowakini ukuthi bezofakaza njengoba namhlanje sekuvela ukuthi-ke abaningi bayasatshiswa and so forth hhayi ukuthi bona abayivolontiyela kuyazwakala kumuntu osuke evolontiyela hhayi lo osuke ephoqiwe ngoba nakukhona izinto ezimthintayo sekufaneka azophendula nakhona-ke noba kunjalo kodwa kumele bona kube bavume futhi ukuthi-ke bavikelwe ngoba phela uma ngabe kukuthi abazokwazi ukuthi bafuna ukuvikelwa ngampela basuke bazolimala impilo yabo isengcupheni ngakhona
1: Mr. Njeya ikakhulukazi kubonakala sengathi intambo le okufanele imbiwe kwi-corruption eseningizimu afrika asikakafiki vele la iphela khona ubungathi mhlawumbe kufanele lama-commission angezelwe isikhathi noma ubungathi sekwanele kuphi ngokuphawula nje ubungathi sofa sekukanjani sekwanele noma kusafanele ukuthi siqhubekele phambili
0: no bethu asiqhubekeleni phambili ayiqhubeke nje mhlawumbe noma ngabe kuthiwa njengamanje obebe iyaphela efanele baqede i-report ifinal report ibeka August uma ngabe leso skathi sizwe leso skathi leso

0: Zulubu izinto ezinzima njalo siyanqoba siyanqoba siyanqoba siyanqoba nawo uzonqoba kulokho obhekene nakho njengamanje sekumukela ke kulolu hlelo ke olubizwa ngokuthi siphila ngendlela yobunala
1: with King Somnala the plenteologist.

0: zesabomnala siyabingelela kubalandeli bezelenala siyabingelela nakomnala siyabingelela nje nakuwo wonke umuntu bese siyobingelela laphaya ezululendi ngaphansi kwasolonde siyabingelela nje kakhulu siyabingelela bakithi emsakazweni siyathokoza sithi bayedwa mama ndovukazi yethu siyathokeka siyabingelela kakhulu namhlanje umsombuluko omuhle oza ney'ndaba ezinhle
1: esifanele injalo nje ngempela hawu izinto engingahlezi siphethe iy'ndaba ezimnandi kubantu benkosi Bishop kafushane nje just uku-confirm kubantu basezululand kakhulukazi endaweni yasolundi ukuthi-ke kwenzakalani inkosi ithini into mhlawumbe bangezwa ngathi kuphela kodwa kukhonfeme nobishop walaphayana olundi ukuthi ngampela inkosi izobe ifikile e-Buyback Centre
0: emalweni mama mama zindaba nje ey'semathini impela ukuthi hhayi be kumpela kunjalo
1: umuntuba
0: nawo endaweni yasolundi impela ukhona umfudlanga omkhulu wezofunda kwabantu okuzokhululwa kwabantu abantu bazokwamukela izinto zabo nasolundi bafethu angazi ngingaphini bantu basolundi kakhulukazi-ke sizokhumbula ukuthi inkosi yethu idinga ukufika laphaya olundi unkulunkulu yenala wadulimanga imange sasizeni laphaya nabafethu sikhuluma ngabantu ababephuma beyihambela bafethu sibona abantu besinda kumaphaphu abantu bededele induku sikhuluma ngalo-ke lelizwele nala izobe inkosi yethukela sethi igalelekile yona impela ngqo khona umuntu othi hhayi bo ngizoqala ukuyibona laphaya olundi inkosi athi umuntu ngiyibone iy'gileliy'manga emakhusheni khona umuntu thi ngiyibone ama-facebook sengifisa ukuyibona inkosi esindisi ongayibonanga impela uzoyibona ngameso
1: ibona ngamehle ngampela inkosi ngolwesithathu kwinkonzo ye-prophetic consultation
0: emalweni mawami kuzobe ikhona inkonzo i-prophetic consultation kanye nopholisa iy'nsuku uzobe nayo ukhona siphinde futhi mama sisho futhi ngokungananazi ukuthi kuzobe kukhona ama-sex products onke
2: ndabezimnandikelehayinokuthazobe khona sesolundi
1: olredyasesolundi
2: mawathuthe ngizolo mawathuthe izolo ngimpela obabundlovu izolo nje thina bekhonzwa ngapha kona beshona le
1: yoabe
2: bethi nje bafuna ngithi manje sibalekela le nto yokuthi njalo sekuvele kufa imoto endleleni afike late abantu kanti engabe bafika nje baqala kuona bayayithengela manje sifuna ukuthi abantu basolundi bengaqali phansi balinde
0: ey'thokozisayo ngibengezwa futhi balalela bahle ukuthi hhayi bo abantu basolundi athi kuzoba nesipesali ngakho-ke kumuntu engingakhuluma naye wasolundi ngingakukhuthaza lokhu ukuthi ayikho impempe njengokuthi uma kube kwathiwa sasibesigejeniqala ngisho ukuthi ngoba ispeshali okukhulunywa ngaso inkosi yethu ikhuluma ngokuthi usukungavele ndifonele inamba yase-ofisi uvelegabesathini uyoze ngiyifikele mina ngolwesithathu njele ugijima usheshe ubhuke lokho kuzokulekelela kakhulu ukuthi hhayi yothi ufike uzolala ulalela upholisa iy'nhlungu nabantu-ke abazobe besuka kude kodwa kube ukuthi uyazi ukuthi igama lakho likhona encwadini
1: yabantuila
0: ngaleli yalanga
1: yo
0: lwangolwesithathu
1: okay
0: ngakho-ke
1: emalweni ma yes ma okay ngingaqhubeka ma
0: yebo ma bengisakhuthaza ma ukuthi ngiyakhuthaza kakhulu ukubhuka bafethu ngiyakhuthaza kakhulu

ngizulele nje nasemini ukuthi hayi ngamanga elabantu hayi bayeze ukuthi impela kubalulekile ngamza kwethu ngiyakukhuthaza kwelokho bakhulukazile kubantu abakhona abantu abanomakhelwane uyamazi umakhelwana wakho noma endaweni khona umuntu esengethemba obonayo ukuthi alikho ithemba ahleli kuliyambonta empilo ziyahamba esihlabeni yena uyazi ukuthi into esisemnala sizolundu lapha ayikubuzwa lutho edokwakho ndimungamtshela ukuthi

Ngiyomnala mina ngiphila ngendlela yokunala. Hey bakithi, hey San Miguel, San Miguel la futhi kamuthi wena uqala kuvula lo msakazo wakho isikhathi nje manje sithi 48 minutes past the hour of 8 ebusuku. Sawubona. Uyabuza mina uthi umsakazo njani la? Kuze ngana ngathi kudlalwa la kwenziwa la. Into enjena nje uyithola ezweni lenali kuphela sithola konke. Akusikuthi mama sibaxoshela phana ngesiqala lapha na kulo yanda.

imali iphethwe yidlozi, imali iphethwe umavula kuvaliwe. Uma isicelo sakho kukuthi siboshiwe maqondana nemali, angathi mina ngizoyivula phela. Ngiyakumema mlayelo wami, labantu abaserious ngesonto ngicela abantu abanengqondo ehluzekile, ngoba angifuni ukuvula 100,000 ngokuvulela umuntu ozovela khejima ethavela yophuza. Ngicela ukuvulela umuntu ozowakhela abantwana noma u4 room. Usengabona ukuthi wenzani ngalenenye. Yeah, le nto ngiyiphethe, le nto kumina, le nto kumina. Kunomama waseGoli akawuvali umlomo, befoni lapha call center yam, wabanjwa umama udokotela uNgema, wasethola ke umsebenzi yala ekhaya. Imali imisini isikhathi eside ivalekile emyeni wakhe, ngayiqaqa. Lalela mlalelwa, le nhlupheko obhale nayo mina ngeke ngehlule. Mina nginandaba ukuthi zingaki iy'nyanga osuyihambile, anginandaba ukuthi bangaka bathandaza usubahambile, anginandaba ukuthi ukuthi wena ukhonza kuliphi isonto lomfundisi othandaza kangakanani. Uyothandaza gcina lapho. Mina ngithi mina ngifuna ukuvula imali, ngifuna ukuvula imali. Ngicela abantu bakaJehova ngesonto, wena odlala ilotho ngicela waphathe nomaphepha akhe lotho, wena odlala i-Superbet ngizoninikeza isikhathi sokuthi ningitshene ukuthi nifuna ngenze ngayiphi indlela. Kodwa ngithi mina bophuma abantu ngesonto bejabulile, begijima beya kuma-ATM beyokhipha, ngoba ngizoyivula imina imali. Sengibavulela abantu abaningi, abantu abaningi banamabhizinisi ngami, abantu abaningi bathenga imoto ngami. Ngavulela omunye umama walapha endaweni yaseStenga, ngamvulela imali engango-300,000. Lo mama akhe wavele wangijabulisa ngoba wangipha 30,000. Ma ngikuvulela mina angisuke ngafuna imali yakho mina. Angathi nginibusisa ngoba nize kimi nikhala. Amandla akhe manginawo ufanele ngiwasebenzise ukuze ningakhali, nibe right empilweni. Yangeza nawe kufanele ngithi mina ibo phela awenza okuncane. Yabona, yabona lokho. Ngiyakungezwa, ngenza lokho. Mina into engisho kuwena ngithi mina woza, sekuvulela imali imina ozoyivula, ayidingi abantu, idinga mina. Le ngizokuvulela mba, ngizoyisula inhlupheko embathe impilo yakho. Ngiyasonto, ngiyakumema emansele number 110 kumngenye road. Umnikele ngicela uzokhanyisa ngawo kulo msebenzi, uzokhanyisa ngomnikelo, ngoba kunekhombo engifuna ukukunika yona, kunekhombo yayo imali engifuna ukunikeza yona. Uzokhanyisa ngomnikelo ongango 250 umnikelo uzokhanyisa ngawo. Kunale khombo le ngifuna ukukunika yona, ikhombo yemali, into yemali le ngizokunikeza yona. Akuyona into yokulungisa iy'nkinga zokuxabana ekhaya, cha. Akuyona into yokubuyisa indoda ehambile, cha. Into yokubuyisa imali ehambile, into yemali, into yemali. Ngizobe ngikunika into yemali, khombo yemali. Ngithena phatha umnikelo, uthatha le khombo yakho, 250 rand. Ngiyakupha udanki, ngiyakupha udanki, ngupha into yemali. Ya, ngizocela uma ungena eminyango, uma ungena kuphi? Uma ungena eminyango. Uma ungena eminyango.

0: ngane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya savuka emini zafika emini ingane ziyangibiza ukuthi mawo uzobona nazi le intuthwane intuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda mase ngifika nazi ngane zami ezinye ngihamba nazo la mangifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibe sivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka mayiphuma le ngane izokhonkotha ungathi yinja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazane yami intombazane yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethwe amathansela usenensuku bekade ya-off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka mphathe amathansela wathi nama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi-ke mina kangikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye le ekhaya uzongifaka masengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi uzibokuthengi kwathi angingamfaki ngamkhabisithi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha nje mwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuke ekuseni ngabafor ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha kanti ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noma ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane iyafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngiyi kwavela kwakhaxa udothi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night pray edlule ngathi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela abona ifiso nakuyena uthe yaphe evuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento edlangesaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya ma sesifika ekhaya uthi mana ngesaba ngiphuza amanzi noba ngivele ngithini ayiz ngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubaliwe kade baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyanibingelela bazame entigameni enkosi yami ujesu kristu um ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngumuntu ngamuzwa eredweni nje kule ndokuzana ayikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasey'nyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma.

0: nomusima, wanga sukuye shave litoya ting shupens in vain. Na tata umashanela mazam tell and bring nagging bin feeling corroping our palin corroping our bring yonk. Besing your tell up besing your puma telling apart. Loba at the ones they get again of Senzig, Nalento got in busy suga Senzig. What's a man having figure footing a sotel speed? Ubaba bezel and gonzo ye bop, your ugly bop. Ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwababa bili wase nginikeza le nsebenzo yokuqaqa ibopho ngithe mangabe ngifika ubaba endlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngangenze ngayo kuthe ngo 2 days kwa ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleza awasha impahla e clean kodwa ngikangananga ngathi ubaba kodushilo wathi kukhona izinto sizoyibona kuthe ngo lesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi mangibheka ifoni ngathola imessage engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolesibili ngizoqala nje la eDurban Not a Red Hill ngithola umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nenkucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka besiyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi yehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi yehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyela esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo mangithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa lelitshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engelezini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
1: Amen. Ntelo bengelela uma yilazi lo khethekele ngibengelela ubaba wethu nomama wethu mayilazi mina ngizala ufakazi kwakuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola izisebenzo la ekhaya kangena ngeza nami ngazithathola ngezinsizithola ngazisebenzisa ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalela ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina uthi hayi ngizofonelwa kodwa kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza nganizele kuyona awulo nyaka nje leqhaya ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngalo isombo lobo kuyaba mhlabela ngisemsebenzini ngesontolende la ekhaya ngibonga ngensebenzo eza la ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo nasemsebenzini akho mnandi besekucabanga nokuwushini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzelo isonto elidlule bengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngobe ngafuli ezithini esebenza ngazo ngiyabonga amandla nogcoko yabangomla uvalele
2: amen mahelini ngokuthi amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulaleli eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula uphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo kabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe na iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowoto ngiphethe so uphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngakathi kwangaseliyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphela ngomkhuhlane emandleni yosathi khona iyihlonono nje olobugqumi iyinsimbi mathi ngiyazibhekane ayibo wena asedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idoleni seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe amen. Ngibonga ngibingelela ihlale sikababa wethu nkosini kwini umama wethu ngekho phakathi kwethu mina ngugogo Sophie wakazola ichester bill kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona uJehova engibusisa ngoba ngesinye isikhathi ngengasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabhaliyoni ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi. Hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yasekasason ngasephabhaliyon. Hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenze kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya. Ngithi sukumani phansi. Izinto zenu zisolunga laphana. Ungena kwamina lana. Ngangisonto ekhibini for 40 years. Ngashiya. Ngathi hayi nangu baba ozongiphilisa manje. Engiyakuyena. Uyena ozokwenza izinto zami icace manje. Echibini cha. Hayi ngangikhona kodwa ngathi ngisidumbu nje. Ngayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto. Wena uzosuka uba yivila. Longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo. Nami ngicela ukuhlala kule ndawo. Eyi kuthi senzonke.
3: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongipha umsebenzi.
4: Amen.
3: Bangipha umsebenzi la ekhaya ngase ngi-apply for 3 years ngingawuthola umsebenzi. Ngafengagabuthola umsebenzi la ekhaya. Ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda imfomu la engangi-apply khona. Kwathiwa ngifike ngizolanda imfomu ngizoqala ukusebenza kuku lwesithathu. Ngahamba ngawulanda imfomu sengiyaqala ngiyasebenza khona. Ngibonga kakhulu ubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
5: Mana mntanami bani uthi wawusuna 3 years u-aplaya?
3: Yebo, ngangu-aplayele 3 years.
5: Kodwa ungawutholi.
3: Yebo.
5: Ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
3: Yebo.
5: Kwase ngena ikhona.
3: Yebo.
5: Yokuthi umsebenzi ka-3 years ubu-aplayele usuwutholile.
3: Yebo.
5: Shani zami.
6: Sanibonani. Ninjani? Ngisacela ukubonga kudada la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizulu kungahamba la ekhaya into sami siright kampela. Siright. Even nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela la. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuphu. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanenze kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina iy'ncwadi sami siphelele. Yabo amajita engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi. Amathuluzi yami wawathathile. Njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokhu kibabuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala mmese wokho. Bathi hayi ummese asiwuthathanga, ummese asiwuthathanga. Singawuyisaphi ummese wakho? Sinayo immese yethu. Awukho ummese wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona omunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplasta. Hayi ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey Matana kunjani? Ngithi hayi kurati. Athi ngiyawubona ubuya enkonzweni. Wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngubonile isona. Uyazi ngiyabonga. Ngathi enhlisweni yami ngathi hayi kubacabangani. Ngithi okay hayi kade ngifele bengiyazi ukuthi nowuthathile ummeso wami ungapho ngoba kade kuwubheka lana awukho. Awukho kade kuwubheka.
4: awukho ati

0: ukhona ngizobuya nawe kusasa ziyulethele wona kathi yawulungile ke madala ubuye nawe ngizobonga kuloko tata ukuthi siyasebenza enye into ngaza la enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sakuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingisele ngikhomponi yaka 255 ngasuka la enkonzweni ngomqubelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni athi ekuseni ngayisebenzisi imisebenzi athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihambe emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishile ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa lamagama lawa manje afika isasentsha emgwaqweni ngacosha ifoni i-right ngahamba naye isendlini komanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngingathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna owakhumula
1: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlabeni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo heyi heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumeni iphupheni mangidele uyena ofikayo kuqala bese leyo nto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga iy'nsebenzo la ekhaya ngathenga umashanela ngathenga into ozimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hhayi kuthenge lo engikhuleka njalo lo engikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela hhayi lo msebenzi engizowuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze imidlalele kuyona ma senithinta yona senithinta mina uqobo hawu kuthe ngakusasa ngathola ikholi sengiyongela emsebenzini hayi ngabozi lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje noma-ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika le khaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza kumane ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hhayi ngaqhubeka-ke uma ngifikile le khaya-ke ngithathe sawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami-ke nazo ziyageza zenza konke khona lena-ke umfana-ke yona-ke seyaqeda esikolweni beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala-ke manje ukutrayinela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidini laphaya yatrayina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona ma ivuka iyagqume ivuke ekuseni ngo-4 igqume iphalaze mase ihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba amavula akuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi uloko etrayini uqale ngomashi hawu ngithe ngeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolosini ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba laphanje sebophakamisile umsebenzi wami bathe ngilokhuza nje umsebenzi wami uku-right nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi ey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba eyi ngiyabona ubaba ayibe ubaba ulokhe khona njalo nje masekhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi angathi ubaba uyangena kule ndawo engitrenela kuyona uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina abuze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena-ke ngifuna ukugundwa wena qobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elilandela lelo yilona-ke leli veke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba-ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba ubezotshela ukuthi into zakho sezi-right-ke manje mina

ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami. Hey, angazi ngizoqalaphi. Kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko. Kuleyo nsebenzo ngiphuma la ngafika esaluni ngisebenzela kuyona. Ngenza umuntu waphuma nefoni yami. Ngababuza basesaluni ifoni yami. Bathi abayazi. Ngathi hayi okay, akunalutho. Ngaphuma ngeza la angishongo lutho kodwa ngafika lapha yakusisi wami ngathi ngilahlekelwe yifoni wathi hamba uyobika. Ngafika la ngakhuleka. Ngathi ngiphuma ngathi yona ifoni yami ngicela ibuyise. Bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani. Ngathi mina eyami uzoyibuyisa uzothi nayo ifoni yakho. Kwaphela ngithi kwaphela wayekade ithathe Friday mina ngeza la kuyi-Saturday. Ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka. Ngacela iy'thunywa zala ekhaya nogcobo likababa wami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise. Kwaba yisonto kwawumsombuluko ngabothu wafika wathi nayifoni yakho ngiyaxolisa. Ngithi mina ihambe kwenze njani? Wathi hayi ngiyithathe ngephutha. Ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha ya uze kanjani esibukweni la ebengiyibeke khona wazoyithatha? Wathi ngiyaxolisa. Ngathi ngiyabonga ogcobeni lukamavula kuvalile. Kwabe kuyaba kwayinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe. Bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwe abantu baze bangithele emfuleni. Ngiwelele ngaleya. Uma ngingaleya uzoqhamuka ubaba wami angikhombe indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngiphi. Athi kuphuma la uyoze uphumele ekhaya. Ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya. Kokulandela lapho kwauma wami ngaphupha ngathi umamncane unkosikazi kababa omncane. Kwangathi siyahubhana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila. Ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la engena khona ke kumuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayi ID. Mina naye sibanga lokho. Umndeni wathi akayilungise angaboshwa. But since ngangena la ekhaya ubese kwazi ukukhuluma nami. Angifonele. Wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi inkosi yami uze ungashoni iID yami ungakayilungisi. Ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana. Ngithi mina kodwa inkosi yami angikaze nje ngixabane nalo mama kwenzenjani. Kwangathi khona abantu abangibamba bangifake etaxini ngenkani. Ngiphume baphinde bangibambe la abantu bangifake etaxini. Ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami wafika umavula kuvaliwe wafika akangikhiphanga. Wathi uma efika ema phambi kwaleyo moto baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulekile. Wathi hamba uye ekhaya. Ngathi uma ngingena ekhaya kwangathi ngiye ekhaya ngisekhaya mhlawumbe yalingana. Kwathi uma ngingena egeyithini wajika wabuyela emuva. Ngiyakusasa ekuseni ngalobo busuku ngezwe ingane ithi sisu njani. Ngithi mina ngiyaphila. Uthi usutholile yini umbiko obuye ekhaya. Ngithi mina abakangitsheli lutho. Wathi useshonile kuma wakho. Ngathi le nto bengayifisi. Kule nsebenzo yayizolo kanti kule yetshe lezitha. Ngafika esaluni ngibuye ekhaya. Ngafika esaluni bathi kwangathi kunamantombazane la wayibiza nge-MK. Bathatha into zami, bathatha i-client lami. Bafika lelo client balibamba inkunzi la balenzele khona. Bathi uma bethi i-client lika-Ive lelo bathi kwaleyo Ive ikwerekwere wakwabani Sibongo Mpontshane onjani lo ikwerekwere ikwerekwere lelo. Ngathi uma ngifika kwathiwa nangu lo Ive bathi hayi besingazi ukuthi kushiwo lo. Kanti ngangithe ubaba waye ngesikhathi lela litshe wathi sokhuluma nalo sisho yonke into. Ngathi mavula kuvaliwe angikwazi ukuhlupheka abantu bangihlupha.

0: la ukhona empilweni yami. Ngathi ngiyobika leyo case bavele bahlakazeka bahlukana phakathi ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu. Kuleya izolo insebenzo. Ngithe ngifike esaluni angiyanga endlini, fike ngageza la esaluni ngashintsha kwangavuma ukuthi ngihambe. Kwafika iclient lami. Okukudala ngangikade ngilazi la kwaMashu. Lathi ayivuhla laphi ngithi mina ngihlale eNtuzuma. Wathi ungahlala eNanda ngathi mina ya ngihlala eNtuzuma kodwa uthi uyazi kunesite kunendlu eseNanda engifisa ukuthi sihambe uyoyibona ngiyakupha phi okunye uyozenzela khona. Ngizokufika inyembezi ngiyalibonga ugcobo lwa la ekhaya. Nanokuthi since ngafika la ekhaya impilo yami yashintsha ngawo umunye umuntu. Ngoba ngisho lo baba oseduze kwami wayekade eyithandela nje umuntu nje oyigijimisela abantu besifazane. Ngilongimtshela kodwa ukuthi uyazi kodwa ukuthi isithunywa sami uyangicolisela sona. Ngiyabonga ukuthi ubaba wangisiza manje wawuthola nomsebenzi kubusiswe mina ngihlale ngemkhumbuzo. Wawuthola umsebenzi ubaba isibusiso esinike mina. Mina ngazi ukuthi kunento engiyenzayo lapho umsebenzi watholwa uyena. Ngiyaye ngihlale ngemkhumbuzo ukuthi nomeza athi shwi ngize ngimqambele amanga ngithi ubaba uyakubiza njalo uthi ozothula ubufakazi. Avele afike ashesha aphinde aphume kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owambathisa ubaba uMavula kuvaliwe amandla wathi akasize. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngibingelele ubaba nomama ongekho kule ndawo. Ngibingelele ibandla lonke egameni leNkosi Jesu Kristu. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi endaweni yaseThekwini wasibusisa ngomaba uMavula kuvaliwe. Umprofeti zazikhona ezinye indawo ayengaya kuzona kodwa uNkulunkulu ebhekelele isidingo sethu wasesibusisa ngale ndawo. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngifikile kule ndawo ziningi izinto uNkulunkulu angisiza kuzona kanti nginezimpa ey'ningi engaphili engithi ngiqhamukeleni kukhona kunjalo kodwa uNkulunkulu imkhuleko ubaba nomama abayikhulekayo bengikhulekisa iyasebenza. Oqala nje kunonkosikazi kamfowethu owashonayo. Uma eshona umfowethu wamshiya ney'ngane ey'ncane. Uma emshiya ney'ngane ey'ncane wazothi kumama wakhe kusho ukuthi umkhwekazi wakhe wazothi mkhwekazi wami njengoba ngigula uma ngihamba emhlabeni ungakhathazeki ukuthi ingane yakho iyohlupheka ney'ngane ngeke ihlupheke ukhona usisi uthokozile uzongibhekela bona zisekhula iy'ngane. Ngempela uNkulunkulu wahamba kulowo mzuzu emhlabeni. Mehambile kulowo mzuzu sawasivuka nomakoti sawasivuka sakhula iy'ngane. Ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi ikhulile zaqeda isikole. Uma iqeda isikole endala yafundela inesingi. Uma iqeda inesingi yabuye yayiyeka ngoba umfowabo wasenza ugesi. Yahamba yokwenza ugesi. Yaphinda nencane yayo yokwenza ugesi. Uma sezenzile ugesi zahlala ingasebenzi kwaje kwathi intombazane yayo kwenza in-service kwaToyota. Uma ihambile yayo kwenza in-service kwaToyota uNkulunkulu wayithatha yasebenza. Kwafika isikhathi sokuphela komsebenzi we-in-service yabuya yahlala ekhaya. Umfowabo omncane akasebenzi kulowo mzuzu uyatoha lo omunye wesibili utoha nje ama-piece job nje kanjalo. Uma kuqhubeka kanjalo uNkulunkulu wenza isimangaliso. Kwakunenkinga eyayikhona phakathi kamama nabo. Senza inhlambuluko yaleyo nkinga. Uma kwenziwe leyo nhlambuluka lo mncane umntwana wawuthola umsebenzi. Uma kundlula lapho kwadingeka ukuthi iy'ngane kwavuka phakathi kuzona ukuthi ubaba nomama washona ubaba umama engangenisiwe la ekhaya. Kusho ukuthi thina kufanele siyilwe le ndaba ukuthi akangeniswe la ekhaya. Njengoba ngikhuluma nani ziphewa lawo malungiselelo end of July fanele ngihambe ngiyisiye ekhaya kuyokwenziwa ukuthi kungenise uma wabo ngoba uma wabo wabuyela ekhaya ekhakubo. Manje obuhlungu mina ukuthi umama ushonile washona

0: lomshado usehambile kodwa emhlabeni. Kushona umama uNkulunkulu ngenzela isimanga angenamali. Kodwa uzaqhamuka izingane zanginikeza imali yokuthi ngihambe ngiyekhaya. Uma sesibuya udadewethu omunye naye waqhamuka wanginika imali yokuthi angibuye. Ngambonga uGcobo la ekhaya ukuthi liyasebenza. Uma aqhubeka ingane zihambile zenza amatsha u5. Zithema zenza lawo matsha u5 before kushona ugogo. Zawenza zathenga neyilwane zaphumelela. Ubaba xasi lapha wayethi uze wena uyizele wena kuphela. Kodwa uzele wena neingane zakho nemngeni yakho yonke. Ekuzwana naye nongizwani naye. Wena uzobona into ongathi ayenzekile kuwena kanti useyenze emngenini wakho. uNkulunkulu wazambonga athi uNkulunkulu ngiyabonga imkhuleke sihlasi ikhuleka nobaba esikhulekisa kuyona ukuthi naba amantwana bayithola imisebenzi bayavuleka ingqondo zokuthi abenza amatshe benzela ubaba baba manje njengamanje engicela imkhuleke ukuthi uNkulunkulu nobaba basikhulekise uphumelele lomshado kwama wami noma wabuke walahlekelwa ingqondo kodwa njengamanje oba ngikhuluma silokhu sikhuleka uNkulunkulu useyayibuyisa ingqondo yakhe ngiyabonga ke kundlule lapha Nginabazukulu ade befunda umatric abathathu baphase bonke labo matric ababazukulu uma bephasile laba babili omunye wathola distinction abawu4 omunye wathola distinction abawu5 uNkulunkulu enza umusa ubaba ethi la ekhaya asikhulekela abantwana bezobhala ikoleni athi khulekelani imndeni yenu ukuze iphumelele naye sikhulekise ngiyambonga ngibonga uGcobo baba lokuthi imkhuleko osenzela yona nothasi yenza iyaphumelela uma kundlula lapho ngike ngagula ngagula kakhulu ngafika kubaba ngigula ubaba wanginikeza insebenzo zokuthi angiyoyisebenzisa wanginikeza ne nethisi nganginesibhobe sasingiphethe singijuxa kanti kade ngishaywe i-stroke nakhona lapho yangisiza insizi kamahuwa kwi-stroke yangisiza futhi nakulesi sibhobe empini enginazo nisho nakomakhelwane ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi noma bevuka udlweni kodwa manje uma bengibona ababhekani nami bavele babheke eceleni ngithi noma ngiyababingelela noma ngihlala naye endleleni abaleke kakhulu umuntu sengathi khona ngikuyoshilo angisho ngolutho mina kuphela mina uma ngihlangana nabo ngithi sanibona ngiphinde futhi ngithi ngiyakhelene nabo ngibabingelela babhekele ngithi mina hayi akunankinga kodwa mina ngizobabingelela abanye uNkulunkulu sebabizile emhlabeni ngakho ke asikithi uGcobo lwala ekhaya liyasebenza abantu kwethu lo ukuthi simethembe uNkulunkulu sibathembe obaba ukuthi uNkulunkulu babizile ukuthi bazokhulekela imkinga zethu bakhulekela imithwalo yethu bekunoma besiza ngeyinsebenzo kodwa umkhuleko uhamba phambili uyasiyenzela okuhle baba siyabonga uNkulunkulu uNkulunkulu isifusisa person siyabonga ukuthi nathi siyasifusisa siyehlela kuthina siyawenza umsebenzi sithi noma zivuka izimpi ngapha nangapha kodwa siyanqoba unqoba kwethu kungayiwo kwandla yethu kodwa nginxa yemkhuleko yogcobolwa la ekhaya esiwe sinalo siyabonga baba sibonga kwonke nakumama sibonga ukuthi nisibekezelele eThekwini singabantu abaxakekile ngayo yonke indlela ke ukuthi intenziwe izinto ukuhlala ungazenzi kube sengathi ngoba awufuni uvimbele manje cha isimo sikubhekene naso kodwa sibonga lapho baba ukuthi uyasibekezelela ngoba phakathi enhlizweni zethu sisuka sifisa ukwenza zonke idingo esuke izenziwa kodwa isimo singavumelani nathi okwesibili futhi ngibonga ukuthi laba bantwana khona abantwana bamunye udadewethu kade singezwani nabo ukhona inkingi khona ehlukanisile kodwa njengamanje ngiyabona kancane kancane kuba khona ushintsho omunye nje uthola umsebenzi njengamanje ngiyambonga uNkulunkulu omunye womfo wethu kanti kulabo abantwana khona oyisegoli njengoba ngikhuluma nani ngenyanga endlule
1: ngiyalalo uhlanga olunamandla kangaka imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo

ngizele yona mina umama Madita kaBesta ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo ngangigukhela umntwana wami ngaleli gazi phuma ngamakhala phuma ngamakhala nangomuntu obusegcwelisile wawafunafika nangikhala baba nansingani awu wathatha ukufa ngathi ubebekwawena wathatha kusigelele kwayena mhlanje umntana umntana wami uyafunda nami ngangigula ngigula ngizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sothoba uNkulunkulu aphakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikezwe nezinto wanginikeza ngethwayo elibomvu ngaqhele awu ithazamihlana zodwa ayithazami inkinga manje

0: isashuna bisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntubatuba mpangeni ulundi kanye nesethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashekela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Akusekho nje into eyinkinga manje nasengiyarecover fiksha emzimbeni.
2: Awu siyabonga. Nangithi usamprofeti.
1: Uthi usamprofeti.
2: Yebo, usasembusweni.
1: Wasembusweni.
2: Umanspongo.
1: Owamajola mina. Owamajola.
2: Ngendawo
1: eTranskop MPs.
2: Awu siyabonga.
1: Siyabonga
2: ukuthi useyimanje.
1: Yeah.
3: Sawubona babusiya mama umntodo lona. Ke baba ngithi

0: ngani-ke belokhu bethumela ingane bethi ayizokuza ukuthi-ke isigcawu siyobe siyikuphi isigcawu siyobe siyikuphi nangelanga lomkhetho impela kubhejiwe ibheji libo kodwa ngama ngalosawuti angaze ngiye enyangeni ngama ngalosawuti yakhesha ingane akwangabi nalo ukuthi sahamba sasisenza kwenye indawo isigcawu asangaya lapho abazi khona zonke izinto zenzeka kahle kwangabikho nkinga nje encane ngoba iy'nkomo kwakufanele ukuthi ungakuhlatshwa inkomo kusemuntu isibani ngisebenzisa usawoto omhlophe uwodwa ulino mavuthulula cha ungutekile umavuthulula uvuthululele iphela washaya izitha ngisho lezi yilwane amaxhotsho elegijima egcekeni ngiwabona esefile nje esefile engawazi ukuthi akulawomali
1: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

ngenxa ukuthi sinabantu manje abaningi kanti nami phela kuyalimaleka njengoba ngikhipha kanjena nje kuyispecialist kanje kube ngikhulume phela iqiniso kuyalimaleka ngizothatha abantu abawu-30 kuphela yangizwa ukuthi ngithini abakama-1000 ngizovula nje iwindi labantu abawu-30 kuphela kuphela ngoba futhi uma-1000 ke ngizokuchazela uma usukhona kulokhu ke ngifuna ukukuchazela wena ngawedwa ngawedwa ngibe nesikhathi nawe ngawedwa ngawedwa ngawedwa nginesizathu ke sokuthi ikhulume nomuntu ngayedwa uma ngimchazela ngoma-1000 right ngaphambi kokuthi uma-1000 uwuthathe one ngizoba naso nje isifundo ngaphambi kokuba ngihlale nawe uwedwa ngizoba naso isifundo la khona nonke ngizonifundisa ngawo uma-1000 bese ibake nomuntu ke nomuntu lalela into enye ebaluleke ukwedlula isizathu sokuthi ngibe nomuntu ngimnikeze leli thuba phela ngeke ungene kumprofethi angaboni lutho ngifisa ukuthi mina mangusisa ukuthola ukuthi umuntu usuyamsiza ke manje kodwa mawungayinikanga isikhathi sakhe kuba khona uthola ukuthi kuba nezintwanyana ezinyo yibona ngesikhathi ukhuluma naye oyibona ngesikhathi uhleli naye phansi obungeke uyibone ukuba uvele wamnika nje wahamba so ngicela ubhukheke nathi tebalulekile bhukha ukuze wena ngizoba kahle nesikhathi ma ubhukha ubhukha uma-1000 uyangeza ukuthi umthini ubhukha uma-1000 ma kuwukuthi ufuna nokuba nesikhathi nami shona ukuthi ngifisa futhi nokuba nesikhathi kodwa-ke futhi ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyafuna ukuthi umuntu othatha uma-1000 abe naso isikhathi nami noma ngabe u-5 minutes noma ngabe u-3 minutes yiba nesikhathi nami musukuthatha nje into uhambe khuluma nami uyazi ukuthi kubalulekile ukuthi ukukhuluma nami asingancetshani ma uze kimi ngizokusiza ngicela ungajali nginika isikhathi sokukusiza futhi okwesibili mina anginamlingo mina angeza ukuthi ngithini mina ma ngusiza ngicela ukuthi ungagijini ungangijahi usukujaha ufuna yiyona nto yenza ukuthi ulimale ngoba uhlala ujalile nginika isikhathi ngusiza asingasizi asingasebenzi impilo yakho ume ngenyawo ukugijima yingakho ngithi angikhulume nawe uyayizwa le nto yingakho ngithi ngesikhathi vele ngihleli nawe ngeke ngingaboni lutho bayazi kasebeke bafika la ngikunika isikhathi ngiwuhlahlele kahle nje ngwenzele i-spiritual check up ngubukele kahle izinto zakamoya ngutshele ngempilo yakho yakomoya bayazi asebeke bafika angikutatazeleli give yourself time nami futhi unginikeze isikhathi ngizokusiza ngomhla ka-7 ngizobe kulwesibili i-ofisi lami liyavula uyabona kulokhu ngiqala ukusebenza ngoba ngo-past 6

87 mhlawumbe yabo usuthola ulucingo oluthi siyaxolisa ukuthi ngeke usakwazi ukuthi umbone umprofeti ngomhla kabani ngomhla ka 7 uwaphatha futhi ke ungaphatheka ngoba khongisa imali yakhe yobithathiwe angithi uyabona imali yakho vele iyobisengakuwe kuphela uzobunikezwa ini igate ozofika ngayo wena kuyayizinto njalo ya uNkulunkulu wami makanisizeke bakwethu qinisekisa ukuthi ikhombo ngama 1000 uyayithola khumbule ipeshali engiyishilo right ke sengiyahamba manje sengiyahamba kodwa sengihamba nje uyazi ke kuye kube kuhle ukuthole nje abantu ababili noma abathathu lokhu ngafikala ngamthembisa kodwa kaze ngibathathe bebe babili noma abathathu ke sibuze nje ukuthi kodwa ngabe wena ube watholani kumprofethi yakusiza 060 480 7164 angiphinde 060 480 7164 ungashaya khona manje lenambi inombolo yala estudio ngizokunika inombolo yami noma inombolo yaseofisini lami masesi